0: Awuzi ane mo so fo pambo ha aka prophet 1 oso ne de ne yebeka ho asem
1: ni
0: okay anya yen shasi oso fo na se madros na yeden
1: dros fo fra pa na no dey
0: eisa na te sen
1: e madros fo fra pa sam dey e ye nwi
0: ni
1: ni ni mu ni
0: aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen
1: ne kro ne ne beda adi so de ne sa biem se ne o jwe jwe no e di ane how
0: sa
1: sa ne wo pa
0: asa no nwi dros no ma ne anything
1: o mnya pa di bi di tade susa na nwi ni kususa enwi ni kususa na ye kuha bonanim enti wo ba o selling nsa na wo ba wonu se japade na efu awosa enso na sabi e ye nwi
0: e nya mini pa e bia dros o pe no no
1: wudi nwi ba dros e bi so be se dros pa de na ye
0: anka me pe nwi de no
1: gati wo aboa
0: o sofu ebinum toson ebia odi nwini mani mu wana bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti na abalance to ono
1: jankosa gigano
0: na za wukan se ma bebre she dross
1: ma bo bebre na wiase samri won she dross
0: o hwa di nti o mun she dross
1: sabi ona manu tuba osunti
0: but ebi nso ana o she turumuti ani bi o
1: turumuti ano eno ma jai
0: sa
1: ye di nwi ana ye dross as any sign
0: okay ma o mun she dross no bi ni hefo
1: minister yiri binum en she dross as of mami fo binum she dross
0: eni ze o yire kura she dross
1: rawsam
0: okay ena hefa fo bi
1: a police former binum en she dross
0: na police ni ban she dross so I don't know what was him.
1: Na police ni banana jadros what do me?
0: Na so fu ohun ma o mo se nwi dross nu bia na.
1: Na baba baba kwani mo jadros. Wo ko to afa de ana de ne pai se ta. Enwi e pie nuto no. Ade bodu apra fa no.
0: Eh ene na nya agro net sen.
1: Na nu enwi na fu abua so.
0: Ei! O so fu se wo kan me kura mtie se me jadros.
1: Wo ti apo che se me jadros.
0: Na se e normal.
1: Wo aboa.
0: Oh! Na se ma eden.
1: What you are dropping this but story. Ene sia no.
0: Na eden ni hu e no.
1: Na dia yino ho.
0: Nti se se menya den.
1: To dross, de man na ton dross no. Enye sika.
0: Na se ma na na wo kan o ma se, nye ka kire ma no.
1: E ma mo to dross o tom.
0: Menye sho so ma te kan biem.
1: Mo to dross o, e ma ne binu mo. Mo sha dross o, e ma ne binu mo. Mo to dross o.
0: Oso fo master ti di watem.
1: E di edi matem o fie. Mo di matem ka mo sha dross. Kwa kwa se.
0: Princess Tina si wunti, on sha dross biem.
1: Yes mo ja kenenim.
0: Oso funti hwi ni dross hye ne kwa na yo problem.
1: Ni to no so no, ebi mu dia mu kankankai.
0: Ado hwi hwi turu mu ana.
1: E jam kwasa gega no.
0: Okay, okay. Na wo ka no to abena mu mon.
1: An wo to ne se mu bawa. Na wo to ne wo no, e to fazo ne sai.
0: E so fazo ne sai ye de ne.
1: Ha wo kwasi asem.
0: O ka ne se ne ni die mu hwi am.
1: Asma ka ne mate. Wo hwi ye.
0: Ah. So fun so wa no yaya ya sa aden.
1: We ma no ya.
0: Na na o de onim.
1: Uturu mu pa na ko uturu mu. Me di watem.
0: Eni e beboa mi na me ko horo mi de no.
1: Me na pwa.
0: O ba so betu ma beboa mi.
1: Gati. Wa boa.
0: E wa ma me huhuru.
1: Na ye krase ni.
0: Ya se pa ni o. Oso fun tu council na ye bi ko sen.
1: Council na si se bi aba. O so da na mini ni wi e bro.
0: Ne no sa na ase chere sen.
1: Me se mi me jwa pade na adan na bro dia no.
0: Na so ye so fun ka ma ne wi nya me be ma foforo.
1: Wa boa.
0: Anko o wija peace kitikiti sin ade bedjon so a.
1: Wo kwase agai.
0: Eh sa wo ya me fere sa agai na ba en.
1: Excuse me.
0: Wo de twen me fere na ba.
1: Mi ko to dogu for myself.
0: Okay, my guy. Afenya mini pa entufu kakra. Wo ka ba ko na maka ba ko. Dikan.
1: Prophet Jire. Shadros.
0: Prophet wan yire. O se Shadros.
1: Master, be very careful. Pase.
0: Okay, mate. Wo de tu dada ba fere kwa fo kakra ma me.
1: Wo ye tie tie jojojojo sam ya mete ya. E ma won to pega pega. E na wo de kire. Wo de kire kwa ye hu. Na de yire ho.
0: Woah. Ene tu mini pa Elizabeth akotofu mami.
1: Wo sanku wai, no wo change the housing. Wo da no mo ba fun. Na bi asisan housing. Be very careful.
0: Na wo fu do ma ware fo ma na.
1: Mo mo ware mu kunu na te. Wo kunu ka ba kunu aka nan. Wo ka ba kunu aka sia. Dem krase ne ya na retia ware ase no.
0: Na ne tu ware fo mi ma so fu mami.
1: Me ma mo ware mu yene mo so mo jam din mo fie. Wo yere kasa pe na buafu. Ade a wo nyanya so be ko ka na buafu. Wo kwase agai.
0: Nyamini pa, Louise Dias wa kofa girl bi.
1: Wo nyamini pa me kofa girl bi a.
0: E de ma mi sa, ma type be na ape.
1: Me pe oba, o wo to. Me timi di mu agro.
0: Na de ntia ne wo nwro yire to ho so ne ni hia.
1: Me timi ne me yire hia.
0: A aden.
1: E fi se ni tumu nye.
0: Ei, sa na adu ne be na odi ntia ne tumu nye.
1: E mo moni, fantane, farmer kini ade. Ana na sia ye tro kan o si fie.
0: Hmm. E ne da gro ye fo ti wuram.
1: Aboa.
0: Ntu ne ne be da romantic words be na ya odi ma no.
1: Ewura, o tumu bon a kono ko ye mu ye.
0: Ah, nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no.
1: Ya fa samna fa dwdwi support ya se ma enko saponum na otim de atwutu kwa ni yesa
0: ah na me kase ya de sapon dwdwi ya si kire do kunu
1: gati wa boa the thing goes kra
0: abuse wa ni video wa subscribe to my YouTube channel every Monday be a new video be ba
1: sayano 24.com
2: we see the capital mene obana hello.

Emrebidruye na oni frani bia na na mia frani o sa tin kwanchen o sresra bia oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no no o sa tin kwanchen na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emrebidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mo ka se ohini ba David ba hu mo na Jesus jemu etin ani mani frani no osa ba se sign e wo te bia fofrom na nipa ni bi hu no no mo ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra dia no le bi se e wono e bi su ka se eni wono na wo jina dia urade ho adanse mo mu hu se e wono na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na nsa wo so adie bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo bagi wa frimu

ɔno na yɛ sɛ sɛ wote aseɛ no atema no ɛmanya no ayɛ awurade dea bɛbaba sididibaba na medibidi